0: Sang onirutu dapur mani resapung karena mani ulono sini tini ni hayuni korang panda sengorono basalasinai jotonono hambai.
1: Ang tonggo, Shobita.

sang ne kolam ba ka ye me jano na khula sano na khula sa maya jano musale karasa rukta rang ba masin kasang maya ye.